Fatima Mario Giusa Jamale, Dominga Mario Giusa Jamale, Emma Paula Giusa Jamale, na Richard Mario Raposo Katengese, wazukuru na wazukuruhe na wadzinza oense, walikudzuisa na kushaika kwaita mdikani wao kuti mupenyu akadaira na dzina linabve Rosa Luigi Raposo. Luchibve ashaika munsiku makumairi na zisere za mwezi wakoni kati mwezuno uyu mugole lino la juru juiri na makole makumairi na matanhatu pamwe pache izvi nakuda kwa utenda. Apo walikudzuisa kuti kwenda kwao keikhanya kwenda uyu kuchati kuitwe siku makumi matatu za mwezi uno uyu kanoti nyamunsi uno uyu panguwa izo ziwiri za kumauro kumazumba ya kumanjoro. Apo vikubvi wasati waenda keikhanya kwenda uyu kuchati kuitwe mnamato pamberi pa mtumbi uyu izvi pamuipachi mubairo 7 di abriri kumtunho wa sheri. Muzimu wa Rosa Luigi Raposo ngapume na mtsenso.

0: Chirongwa, manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
1: Ano wa mangwanani ya kanakisisa kwa mwari mwase wadikani makada yuzi kutianze wekono kuimbe mepo ye Radio Msambiki msoro provinsi ya Manika studio Mushimoyo tiriku sangana mchirongwa Manika nezulukitika kumatuno akasiana siana chesuarino apota uyane misoro ya mashoko inoti chikamo chinona nezulukurima mprovinsi ya Manika jiri kuyambira kune warime kuti wange wachichengete za jiri mwazao kuitro tishinge zwechi dzuira kutengesa tengesa mushure mekunga waita goho zvese kuitira kuti zvinge zvine chikafu chakakwana napa mwaka uri kutewera zvekudistritu resusunenga iri kuizwa show yezvemabasa apo nzvimbo dzakasiyana siyana dziri kuratidza mabasa dzinoita apo zvezvakare vanhu vanoziva ruzivo waina wane makosi akasiyana siyana vanenge varipo vachipinzawo mapepa okuitira mabasa ari kuratidzwa panzvimbo apa tichaenda kususunenga munguva shomanana iri kuda izvi kutevera mutungamiriri anoonera nezveutano muprovinsi yeManica Firmino Jaketa anoti kwanyorerwa zvenyaya itsva dzechirwere chekorera kudistrict remusoris uko zvaakuita kuti izvo provinsi ino inge iri kunyorera zvirwere kana chirwere ichi chekorera mukutanga kwegore rino vadikani ndo imwe yemisoro yemashoko yakaomba chirongwa chanhasi Manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana nhasi musi wechipiri mazuva makumi matatu mwedzi wachikumi makore zviuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu ari kufara zvikuru kukuti waine kuteerera kwakanakisisa kuchirongwa chino ndipita nyandiro kuzoti ari kuonera nezvemuchina ndisuzero marcus tiri vamvere tinoti iwaine kuteerera kwakanakisisa tiri kudzoka manji manji Gumine mwene zvidimbo zvepfemba mwechirongwa Manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chaamo mhepo chikamu chinoonera nezvekurima muprovinsi yeManika chiri kuyambira kune warimi kuitira kuti wange wachichengetedza chikafu kuitira kuti zvinge zvichidzivirira kutengeswa kwechikafu mushure mekukohwa kwawakaita senzira yekuchengetedza chikafu kusvika mumwaka unotevera yambiro iyi yakaizwa izvo ngemutungamiriri anoonera nezvekuya kwakakwanana pamwe nekuya kunovaka mwiri panzvimbo inoonera nezvekurima pamwe nekuedza muprovinsi yeManika Dionisio Rapek apo akati izvo mumavambo kana kuti muto uyu wavari kushandisa kana kuti yambiro iyi kuitira kuti zvinge zvichidzivirira kuamwe matambudziko ekuzoshota kwechikafu munguva dziri kutevera Dionisio Rapeke wakatsanangura chete mushure kana kuti kana pasina ari kuzwisisa warimi vanofanirwa kuti wange vachichovhera madhomeni anoona nezvekurima kuitira kuti anga achipuhwa zvinofanirwa kunga zvichizwa uye neuwandu unofanirwa wechikafu chinofanirwa kusara kana kuti kuchengetwa kuitira kuti zvienderanewo nemhuri inonga iine munhu zvese kuti zviimbise kuya kwakakwanana panguva dziri kutevera uye panguva yakafanira ngatizwei
2: Nossa pelagoreki a nossa população tenha de conservar excedentes de modo a suportar que possamos chegar em outra campanha. Estamos a verificar uma comercialização massiva desses produtos que, primeiro, os extensionistas já têm noção mais ou menos de acordo às necessidades de consumo de cada família. Em função do número de cada família, possamos reservar alimentos suficientes também que possam chegar para o próximo ano.
1: Sekutsanangura kwakaita mumiriro uyo vanoti kunyadai provinsi ino ine chikafu chakakwananana kana kuti mhando yechikafu zvakakwanana asi mhuri zhinji dziri kufambira pamberi kuya chikafu chisinga siyaniswi siyaniswi
2: A nossa recomendação é que dentro da nossa diversidade de alimentos que temos muito em Manica possamos comer pouco de tudo em todas as refeições de modo que sejamos saudáveis, porque os índices que nós temos em termos de pontuação de consumo alimentar, assim como da diversidade da dieta, deixam a desejar.
1: Mupi wemashoko edu anotsigira kuchengetedzwa kwechikafu zvakafanira uye zvakakodzera zvokuitira kuti zvopange painewo chikafu chinohiwa kusiyaniswa siyaniswa semuto wakakosha wekusimbaradza kuhya kwakakwanana uyezve nekushandura chimiro chakanaka chemaryiro evagari muprovinsia yeManika gumine mwene zvidimbo gumine zviri wachangobva kutibata tiri muchirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino iko zvino iyi nguva yekuti tibhururuke tiende kuti shiriture isusu nenga kuna Vitoria Mbirei zvokune urongwa weshow yezvemabasa kutaura kuno Vitoria Mbirei nguva dziri pagumine mwene zvidimbo gumine zvitatu zvese zvagadziswa kana kuti mutungamiri weprovhinsi yemanika waparura here show yezvemabasa Vitori mangwanani
3: Mangwana ni kutanya ndiro mangwana ni matekinetiro ya rashi kusambisho mtoko kutia wanika iso kwa dee kuri kutahira tripo amere kuri kutika zaka nani
1: zini nani ngati ngati famire pambeto
3: kwa tora kuteko zine zimutu nga mire provincia ya manika wa francisca tomaja kwa nikwa alifano wa papanji mwenezi kwa zira ngo ze distrito ore kune nga kuno provincia ya manika kuti ange shibona kuparura shoe mabasa irupeza nasi mwono mdistrito ore kune nga Nengora kwa ndaita huwa ndu unoseka kuzwa rinjibwa na mwabasa Mwabasa akasena siya na mprovinsi ya ije manika chuko bomba distrito Anomba provinsi ya ino awawe kuzora kiza mwabasa Abanuika Huko sunezi nchambo kurukura Neva lipano hapa Changa mire mangone za mune tukwani muripano mwa zora kize Mwale kuzo tengeta chini sinya
4: Yatu mchamba sasa Mwabasa
3: Ora iti, zvino chinangwa chenyu chekuya pano apa chenyu chekutengesa.
4: Oh ndau yakutengesa.
3: Kunze kwekutengesa apa, mune kungo here yekuisena zvibvumirano zvemabasa neamwewo enzvimbo dzemabasa.
4: Madhubo shiwa Hakuna Watu muna nungi Hakuna Hakuna Hakuna Hakuna Kwa shato Hakuna Hakuna Hakuna Hakuna
1: Vitori Mbile
3: Aha.
1: Okay, mumne muhoro kukurukura ne zvakazvisi kunyatsa kubuda ndakumbira kuti ugadzise michini yako kuti neonongo ari kukurukura ne zvisvike unge mwazvo.
3: Ndainge nechiti echangamire zita mune twani uye mabasa ari kufamba sei mwaya kuzoratidza muratidza chini chii panapa.
4: Ndiri kuratidzira imba chaka. Enzi
3: tumudzona. Aha. Zvino amene kuti zvakuzvika here kana kuti kwete.
1: Zvinozikira ngechekure nevafungwa kuti vofanirwa kuendedza mukombo.
3: Ndati changamire mune twani uye ngezvamuri kuratidza panapa. Nonyatsokutaurisa kuti nganzi hazvisi nesikutika zvakanaka.
4: Okay, ino twala kuti Dauya pano kutengesa mbatata Vinci de Segola Pafeto
3: Amene kuti zviri kusvika here kana kuti titsvage mazano amwe mazano ekuti tinge tichifambira mberi
1: netsvagai amwe mazano ekuti tichifambire pamberi
3: rega ndibudise muchina toshandisa foni isina kana muchina toda izvi iko zvino izvi amene kuti zvakusvika zvakanaka here kana kuti kwete mauye kuzotengesa tengesa apa mati munoizwani zviri kufamba sei
5: ndati ndinoitwa love more mishe kusungura matobva gungo ndauya kutengesa pafera zvimwe zvangu zvinoti mbatata pita
1: zvakuzika ngarifambire pamberi zvakuzika
3: oraiti zvino tipe tizingepo mashoko amunosiyira kune amwe anoita mubasa akasemusena kuti angechekuzoredza panapa
5: Noti basi inokurudzira kuvarimi wese kuti ngatisarembe kurima ngatishande mumunda kuitira kuti upenyu ungoshendera mberi tichiisana yedu kuti upenyu ungochifamba mune zvakanaka
3: ndatenda kutaura kuti panapa pane zvinhu zvakawanda zviri kuiza pano zviri mukati mwesho iye zvemabasa kuri kuona ari panapa ari kutengesa amai mangwanani mutanera kuti musambipisa mune kwani
6: tarasha
3: ani
6: tarasha
3: tarasha mai uzotei panapa
6: ayo totengesa
3: kuri kutengesei
6: wowe ndokuzara kuotwa mpunga unosadza nomhumira
3: zvino pasho mwaya kuzotengesa ndekumasho kumunosiyira kune amwe
6: kuti hamwe madzimai